Yeah, if I tell you, I'll do a bear on a fatu and mummel tattoo porglame. Yet, ill and a jula, oh, yes, yavi, yeah, my law, but dying my food jamai, yeah, tattoo, yeah, barely tattoo, fatalova. If I tell you, fatu voin, yeah, e, yellow mavan, now was your tattoo, well, to move a bear. Oh, na fianga, yeah, my own, ah, yata penna lele, lau ako, yata penna lele, lau latch, ah, yeah, na your tattoo, my jua, fire, or lot of fire, yeah, le fiver, or le mumolina, yeah, or alo mavan, now, zauni, ill. Jai yao, ya malo, fire fiver, ioi, awa ni e ma zalo zalo, ya ile faa le tapena ino fa naui jai yao, ma le toi pigi ina ile avia via, faa maoni, ya ete sele sele fo imale fia via male manuia, ya ile fai ungo chamo fainga walo ma fa naua, awa jepo pole, hai faa tuo jua ma jai donu, ya ila ungalwe ngalo ufaya, ya awa ne ingalo ia jeoe, o loo sisila fofonga ole jua, ya ele sisina fua, lo wavu ile ele ele iyo pe tau tua ma le fa maoni ile tau singa walo ma fa nau am se fo yo na yo tanto ma tua ma ju joy ma lo tanto vale a ya le tai mele tanto o visa van zala lo nei ya o to elus fu maleone minute ja le ju lai lima to elus fu maleone minute ja le ju lai lima ja le lima ya fa muta fo i ya le awa unanga le tanto ja lo va va mo ya ya te o jamo ya ile nei fo i ju la o le a fia ya mi se fo le nei fo ya zo do na ya yo e fai la jala i la malanga i New Zealand ya ono ni se fo fo vanga fa le a inga ya ile na va ya zo ya a o alu atu le malu lu New Zealand i au gilani ya o rodu ya ya i fo vanga fo yo le fai ngar ma o jo jo va vine a la tu malu lu ma nei le maftanga le ma se fa lo ngoi na fo ile be ma i a a jemi no o alu ai o to fo i mai ai o walu tu tonu le va lele sole o valongo adu wa sui la ufa alongo a ai ona ole jo jelle ya ole pase jer va a tumu la luatu tumu le sawle a ya a o tanga ja es mai si an tunu wa ya lo wa mai totono le va lele ole tamo fai fai malanga mai totono o sini a ola ola o ngan o valongo ai wa sui la ufa alongo ya o sau lo le vale sole ia matua ga gie gie ai vainga le kama leo fulu a io ia tau jua na o i lava ilan jofa pe una fai malanga tau jua na awa ne ingalo lau maska pe a fai ilunga o le vaalele a matau tia ia a ma dau jia le ea i tutonu o vaalele ia va ailo saunga le mu fai lau maska ia pe ayalu i tutonu o le vaalele lea ngai le ina o tanga jamai i New Zealand a o tanga jamai ima o le lalolangi ia lau apu e fantanzi le vaalele o mai ai i tutonu sini ia o ingale nga ulavea mai ai i le fulu ma tau jia i o le fulu a ia o ne ingalo ia je oe ia le tato programme machane le nei yavi yavi o aso do na imai le julai vaze ia ba ia le julai lima a ia o ilan o ilava ilan jo van bea o na fa amana jui na voe ia aso soi fua ya i le nei va yazo a mese fo yo le nei yazo ia i fa manu yazo ia o to waso soi fua ya o le alava le majua o la voe le jau zanga wa fa amana jui na ia awa ne ngalo ya je oe ya le alofa maleanga le leo le jua uya wa ea ulia mayai ia ia ia jau zanga jele lo lo to soi vua au au na ma tau jua ile jua ya tatalo ile jua yo ele o mea lova ele o tube a ya a o fafitai ma revi inga vo ile jua ona umafai ona tanto wau lia mai o to wanso soi vua ya ele nei va yaso ya bole nei vo yaso yo ya le pezele nei java bito inanju bo ila jo uma lava fa pe ona fa mana juina o jo wanso soi vua ya ti zong kon out to o our birthday wishes this week or today. Happy birthday to you all from Jalova Vamo I Dodonu Ole Ai O Sini. Yeah, I'll be selling a name of Jalova Vanga Jalova Glamme Mo O Jouma.